Meleke mlalele ngalesi skathi ngivumele ngana kamama ngaleli xesha kingisho kulehlana lohlele mbele sonto ngithi sikusile mntana womuntu sikusile ngana kababa yeyibhakithi kophinde kwasemgungundlovu yebo namaphethe.

ayike ayike ayike mlaleli ayike ngane ka baba la ngasohlelweni ngihamba kahle mntana umuntu lapha ngasohlelweni ngihamba kahle kanoza kwethu angisoluthe ngoba kuhamba kahle kuhamba ko line ibheke phambili zingoma zingangewe mlaleli usazojabula uthokoze ngiyokutshela wena kanti okunye kulolu hlelo nememezelo njalo phela uma zikhona imemezelo yibo ngizayifunda bese kuthona okwakho ukuyihlaba besuyilawula

Nalinga lenda banda gaba lutile ngakamanxa ke hore lesine bona nje masithe fast 4 ngo fast 4 nyobe sengena kwihlandla lokugcina lohlelo umlaleli oluthi sibonga ukuvuka kulehlanu nje bese siduduza nalapha basemanzini mntana nomuntu siyawufunda incwadi zokubonga uvuka ngo fast 4 kuya ku 5 incwadi zokubonga uvuka nokududuza

Ngile mntaka mama ngiyakunxenxa ke wena osovukile ake ngithi kuwena wena osovukile awungene kulomoya sibavuse nalapha abanye awungene lapha ku 0W3 342 3970 0W3 342 3970 noma ngena ngalapha 0W3 342 2391 0W3 342 2391 akube njalo bavuka bantu.

0: ngibonga wena ngokufinyelela nalelela siyabonga.
1: Kudule ngene zakwenza kubaleke ngelikhulu ijubane leli ngibaleke ngelikhulu ijubo.

0: abaphila abantu kunina nonke nisayibhedlela abadala bethu nabancane abaphila abantu nkosiyami nalabo abagulela emakhaya nina enisemanzini enishwezi ihlobo nabangane neyithandwa zenu tutu akwehlangalungehlengane kamama emajele bafowethu bodadewethu bafowethu bodadewethu lapha emajele anilahliwe niyakhiwa Oh, bakithi lapha emajele kulukhuni kodwa ke ibambeni kanjalo ngelinye ilanga niyoba abantu nani Oh, bakithi kuyezwakala uyabona ke manje mlaleli ake sibonge
1: Asibambele kwakho kulomfazi ubalulekile ungumndlovu FM Ufala wena ngokufanele siyabonga
0: Uhlelo sekusile mgugulo seliguqileke balaleli sekilithethe ngalibeka ethalawa uyangizwa yini uhlelo sekusile lapha emgugulo nomaphethelo sekilithethe ngalibeka ethala seliguqile njengamanje ngilungela ke mtaka mama ngivumele ngilungela ukuba manje ngiyongena kuyihlandla lokugcina lohlelo lokubonga ukuvuka nokududuza laba bethu abasemanzini kulesihla
2: Mkumudlo 107.6 FM. 7.

So konke lokho hey bakithi ngisafune imisho embili njengomayelweni yami imisho nje embili ekushona kusemusho owodwa umusho lokuthi umuntu ungumoya noma isidalwa singumoya futhi kumele ke siqaphele kakhudlwana sigxile siphakamise kakhulu umoya kubuthathu bomuntu ukudlula umphefumulo kanye nomzimba kuse-statement sokuqala nje asingeneni ke kulesi sibili esesibili izinto ezingokomoya zizophila sibe nokuqiniseka kakhulu ngazo uma sigxilisa izingqondo zethu ezintweni zamo wabona ukuthi uma ube introduced emotweni thize kuba ngathi zonke imoto seziyileyo moto manje kanti before othize akhulume ngayo

0: Department of Statistics unqome kakhulu ukwehla kwezinga lobugebengu ube eseveza ukuthi ke ubugebengu budlangile eindaweni eziningi kodwa ke amaphoyisa asenze umsebenzi onqomekayo uqinisekisa ukuthi ke ubugebengu abu abandi kanti ke ube eseveza nokuthi ke njengoba ke benginezikhalo zokuthi ukufa kwamalambu emgaqweni yalapha eMgungundlovu kunomthelela ekuthenini ke kube nezindawo eziyizidleke nezindawo ezigcinisa ubugebengu kanti ubugebengu omningi benziwa ke kubhekiswa kubantu besifazane kanti ke njengoba behlanganisa amakhanda nje bebecobelana ngolwazi behlanganisa amaso kuyiwona kangasiza kuliwe ke nesihlava esihlasele sobugebengu. Angiphumeke mlaleli kodwa ngaphambi bangiphume ngiphuthume ngikukhumbuze udaba esiqale ngalo nesithi ke ilono beluphezulu ke kuleli hora yize engekho amamasha abikiwe osukunikela namhlanje edolobheni lalapha eMgungundlovu kodwa kusanemgwaqo ephazamisekile ukuthi izimoto zingahamba kuyona ngokukhululeka ngenxa yokuthi kodoti usagcwele emgaqweni njengoba ke ubuchitheke ngesikhathi siqhubeka ke isiteleka sabasebenzi ke bakamasipala ebese siqhubeke ke izinsuku ezintathu mgwaqo ofana noChurch Street ngaphansi ke komasipala iwona ke olithokamezeke kakhulu kanti abashayeli banxuswa ukuba ke bawugweme indaba lezi beyiphelele zokubumbana kwehora lokuqala mina nawe ahlangana emaligama enqoleli hora ngizobuya ngizobe ngiphethe indaba eyifingqiwe ngisidwaliselena kanjani makubumbana elesibili.
1: Ithimba lezindaba kuMgungundlovu FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Alright, lo msazo uMgungundlovu for 7.6 FM. Sibonge lapha nakuAndile neindaba ezingamanqa noma indaba egcwele. Siyaqhubeka nohlelo lapha nasininsizwa lapha na uMaqatha, Maqatha ayiqobayo. Ngazi noma uthi ningabe izibongela kodwa uzoshoke la kuMgungundlovu for 7.6 FM. Ngizwe insizwa yakho na la eMgungundlovu kodwa ke sinaye ke osule namhlanje la kwaseka umsakazo baba sawana.
3: Siyabingelela kuMgungundlovu FM. Sibingelela nabalaleli ekhaya lobingelelayo. Umaqatha Ntokozo okwadlamini eMnambithi eMcitsheni.
2: Yeah. Yeah. Oh, wow, gosen wasimathispek manje. Ngiyazithumkhaya noma umkhaya.
3: Yeah, hayi kona akuqhelanga kangaka kodwa nje ngila nje enqulwini la eMnambithi.
2: Okay. All right. Fethu, mhlambe sicela usitshele nje ngomaqatha ke ukuthi bani maqatha eqala. Before siqhubeke.
3: Oh, njengoba sengishilo umaqatha uNtokozo wakwaDlamini eMcitsheni eMnambithi eBathinjini. So ngokomculo bese ngaba umaqatha. So uma ngathi qaphu qaphu nje ngaze ngaqala phe kodwa nje umfana nje occulela umaskandi.
2: Okay.
3: Othandela umaskandi nje.
2: Kuningi mhlambe amaningi ama-genres obengaculwa why umaskandi.
3: Umaskandi ngathi mhlambe ukucula umaskandi angizange ngikhethe ukuthi ngifuna ukucula muphi umculo. Ngathola nje sengukumaskandi ngesimo sokuthi iwona kade ngithanda noma kade ngithanda umculo kamaskandi ngilandela abantu abanjengobabushwi. So ngagcina ngilingisa bona kanti ngizona sengiqala ukucula. Kwaculeka kona lokho esengikwazi kangcono noma kwase kusemzweni yami okuwumaskandi.
2: Okay, ukubingelela abalaleli ke ngicabanga ukuthi mhlambe kumele sibabingelele bezi ukuthi umaqatha yini la siphathele yona. Ngicela kube wena ozoshona. Ne? Awube yimina uintroduce iculo esokufaka ngalo.
3: Okay. Angikwazi ukuba ngumsakazi.
2: Cha nge ngiyawukwenza nje namhlanje ukuthi nje ingoma esoyifaya usuyila namhlanje ingoma ethili yeah.
3: Okay, ngathi ke ukuthi ngizama ukusakaza namhlanje ngumsakazi.
2: Yes.
3: Balaleli boMgungundlovu FM.
2: Nazo.
3: Njengamanje sidonsa ke ingoma kaMaqatha amakilomitha ethi amakilomitha ealbum entsha kaMaqatha esandokuphuma amakilomitha featuring Precious M.

0: sahamba sahamba sahamba maqatha sahambe isikhathi siyashaya ukuze sikwazi ukukhuphuka mhlambe ke baba awusitshele ngale ngoma yakho sibhalele ubani kule ngoma nanokuthi usebenze nobani kuyona.
1: Okay, amakhilomitha ngathi nje ingoma yami engayibhala emangibona isimo sethu la kulezi zomjolo. Thina abantu abasha siyabamba siyeka sibambe siyeka sibambe siyeka
0: ejola
1: yangithi phela vele iage
0: sasala lapho. Yeah, okay.
1: Siyabamba siyeka sibambe siyeka ngaleso sikhathi uthola ukuthi la sisuke sedlule khona sishiya simoshile.
0: Yeah.
1: Simoshe inhliziyo yomuntu mhlambe simoshe mhlambe sishiye nomntwana into enjengalezo siqhubeke siye phambili sishiye simoshile emuva ngenkathi sihambe lidlula uyabona la sedlule khona ngathini la sedlule khona sidlulile asikubonanga angathi kubalekile ukuthi lo muntu simgcine sibe naye siyobheka sicabanga ukuthi ungcono phambili kanti naphambili kuyefana nalasisuka khona. So ngadecide ukuthi ngenze ingoma njengaleni uthe ngiqwashise kakhulu insizwe ukuthi cha la usukhona hlala phansi impela ungabusanyakaza uyena lo ufuneka umshado.
0: Abantu bamaskandi ke ngibabona njengabantu abafana nezimbongi but mostly abantu abaculayo abaculi nje ngazuthi bayimbongi kahle hle kodwa inina kakhulukazi into niyibuka yabona nje ngamanje ungavela ucule ngalomsakazi mhlawumbe khona nje into ongavela uyishaye nje kwalo abaculi bamaskandi banjalo ke mhlawumbe ke mfowethu angifuni ukuthi mhlawumbe sinkante sekude ngiyazi ngisuka kude nisaqhubeka kunento eniyenzayo futhi kule weekend nalani yakhona mhlambe ke mfethu usushilo nanokuthi ubonele kobani ngicela mhlambe sithi ene kuna ma artist nawo afisayo ukuthi afisa ukuba njengomaqatha.
1: Yeah.
0: Yes. Kumotivator lapho baningi abantu uyabona khona la ngibone khona intsha yamanje siyingenile kakhulu kumaskandi bayuthanda futhi kakhulu mhlawumbe ungathini kubona umuntu kumotivator nje ukuthi ukuze nawe ufike kulezi ngalesi kulona nawe mhlawumbe ufisa ukuzibona lapi.
1: Kakhulukazi ngathi le ndlela esihambayo idinga uthando idinga kubekezela.

0: ukumotivate nje ukuthi ekuze na ufike kulezi ngale sikulona nawe mhlambe ufisa ukuzibona lapi
1: kakhulukazi ngathi le ndlela esihambayo idinga uthando idinga kubekezela iphinde izodinga isiphiwo okokuqala kufanele kube nesiphiwo sokucula ungagcina icala ucula impela ukuthi uyacula unesiphiwo sokucula okwesibili inhliziyo yakho ibeke phansi
0: yonke indawo iba nama challenges mhlambe wena ama challenges shilo ukuthi umama akabukona usabheka uthi uthayisini uzoba umkhongo wakho ulungile kodwa I am sure ukuthi akazubuya lo uzokhongela uthayisini
1: awe umama saba khona sengagalo mina
0: oh.
1: sengagalo impela kodwa ke nje ukuya straight nje kumbuzo wakho maningi ama challenges esidibana nawo la kule industry sikuyona so noma ke kwamanye mina mhlambe ke sengingadlula kona kodwa nje ngingabaqwashisa especially nalabo ukuthi bayafisa ukuthi befikela ukuthi ziningi inkinga ukuthi usukuzame konke uthole ukuthi amandla wavumi awavuma amandla ukuthi ungakwazi phela ngoba studio kungenwa ngemali okwesinye isikhathi uyihlanganise yase studio inele mayisinelile uthola usazophuma ubhekephi olunyulwazi mhlambe unalo unyana ekhanda kodwa awazi uzofika kanjani lapho uyabona mhlawumbe ufuna ukuya somewhere mhlawumbe ufuna ukupromote ufuna ukuzamana thola ukuthi kodwa kunyaka zengenxa ukuthi ama center wekho so yona challenge enkulu engike ngaba nayo empilweni yokungabunamali so ngithi noma kukhona enginaka emqondweni engicabanga ukuthi bengingakwenza kodwa thola ukuthi akwenzeki ngenxa yemali kwesinye isikhathi ke kuphinde kuzoba mhlambe nabanye abantu ocabanga ukuthi ngathi nacabanga ukuthi iyona mnyanga ethilo ngathi na uthinta khona ivuleke uthola ukuthi uyafika kubona bekushalazele nje ngenxa ukuthi awaziwa negama lakho alilutho usabathe uyanqonqoza ngapha bethu bani ukuthi uyashuda yimi kuthi wayese bese kuthinte yabona kanjalo nje ngisokole kakhulu ngale yonto leyo so nje ngathi nje kakhulu kubekezeli kono kuzala impumelelo ngoba nami kade ngihuzuka khona abaningi engaba nokhela abangazange bengivulele kola namhlanje uma sengumaqatha sekuyibona ababonakala ngathi bengazi kangcono kunabanye kodwa kade ngifika ngiseyilo yamaqatha owayengalutho bengangivuleli so nje dinge ukuthi ubekezele
0: kunento ke engafuna ukuthi sishila baba yokuthi kunabantu osebenzisana nabo osebenzisana nabo nosasebenzisana nabo njengamanje uthi ngifisa ukubonga ukuthi ngize ngibe umaqatha njengamanje ngisuka lana ngezingafika la ngenxa yalabantu ngiyabonga kakhulu because ukubonga kubalekile ungazi ukuthi umuntu ngobanakeselele bese uthi hey ngiyabonga ukuthi banibani ungasekho uzumlethela imali yonikele siqale la sibonge nje ukuthi siyabonga kubantu besaphile ukuthi nabo abantu engisebenzisana nabo kwi project yami nanokuthi mhlambe imayiphuma iphuma nini siphumile sitholaphi mesijola
1: okay ngingathanda ukuqala ngibonge kakhulu kuyibandla nje ngisebenza nalo ngathi nje iband yami ngisebenza nayo kusuka nje ngiqala impela kubafana labagidayo ngoba kade siyibambile so ngaphandle kwabo mhlambe umaqatha lenguyena ngaba ngiyena ngoba ngaphandle kokugida kuningi liningi iqhaza abanalo lokungibonisa bebekele imbono ezosiqhuba ukuthi siye phambili nasengomeni sometimes khona la nabo abafaka khona imbono uma ngabe umuntu ebhale composer ihlanganisa ingoma bebeke lokho so banesandle esikhulu nokuthi futhi sibe nobumbano nje loko futhi ikona okwenza ukuthi ngisekeke nami kube khona isindo enginaso ngenxa yabo ngizizwa ukuthi hayi nginesibindi sokuqhubekela phambili ngoba bakhona bangisekile baseduze kuphinde kuzoba ke ngisebenze na ngingabonga nje abafuthi bengisebenza nabo mhlambe kuma instrument abanjengo JJ Mbuthuma okhaya Mkhize kade bengidlalela insimbi mhlambe ngibonga noButhutani kade nginjiniyela no Price Mabuza kade benginjiniyela njalo nomfana uEvan Smith umfana omlungu ongumasterelayo ukuyibona babambe iqhaza kakhulu ukuthi le msebenzi uphume unolomsindo omuhle kangaka ngiphinde ngibongeke nabaphathi bami nabo babambe isandla esikhulu kakhulu uLuvuyo no Cartridge babambe iqhaza elikhulu kakhulu ukuthi kwenzeke nje wonke umsebenzi ngoba ke ibone ngathi ke

0: ethi ngiphe hlunga kwamukeleki sekwenzekile
1: ke mawe nanga umlaleli uthi hey
0: enambe ne 076 807 4891 076 807 4891.
1: Awuculele ingoma le ngoba mina uhlulekile ukuthi angiculi. Oyicule le ngoma cha uhlulekile. Mina kusesho ke manje uyifake nje le ngoma uthi ngiphelele uyishaye nje. Uqala uyishaye wena bukhoma. Cha uyishaye bukhoma before siyifake kithini. Shaye nje bukhoma siza ukuthi uyena ngempela umaqatha. Asithathanga umuntu nje endleleni wathi hayi asithi uyena.
0: Ngizawucula ngoba phela mina angiculi nge-AI.
1: Ngifuna lokho.
0: Noma ke iphimbo ke lingelihle kahle ngoba ngithena ngifika la eThekwini ngabamba umoya wakhona. Wathi ngithi kancane ngizongathi ngingena umkhuhlane.
1: Uphuze petrol khona izophela. Yeke phela ngathi usekusenomcimbi ongaka ngesonto bese uphinde uphathe umkhuhlane. Phuze petrol. Asambe.
0: Awulona yengina yemanje ngathi uyene ngangidalelwe yena seloku ngathandana naye kwafele kwaphela istress uyisizathu sokuthi

0: yini injalo lento
1: amazwi akho ocina baba sesivalelisa ngiyazi ukuthi kufanele niyophumula abafethu mningi umsebenzi amazwi akho nje ocina kubalela bomgungundlo FM
0: ngithanda ukubonga kakhulu komgungundlo FM ithuba abathe bangipha lona nje ngiyabonga kakhulu nabalalela ekhaya ukuthi namhlanje ngithola ithuba lokuthi ngibe live bengizwe ngqo bengizwele eduze loko kuyi ngathi nje ngijabulela kakhulu kuyithuba elingqayizivele kumina so nje ngathi nje ngicela ukuthi ngesonto mhla ka 23 lona leli elizayo mhla 23 nje ngesonto leli ngicela abalaleli nje bephelele lapha ne workshop eThekwini la sizobe silonja khona ngicabanga ukuthi ithuba elingcono kelelo lokubona umaqatha ngamehlo ngizobe ngikhona nizongibona ngamehlo amazwi wami nje okugcina athi phelelani ngesonto e-workshop nizongibona ngamehlo
1: thank you baba asibonge ndlelani.

0: Dumela.
1: Dumela, ntate, o kae kae kae kae?
0: Ke teng.
1: Teng.
0: Ke a tsamaya tjwanong, o reng?
1: Tsamaya tjwanong, o reng?
0: Ke tsamaela o hae.
1: O hae, hae, hae.
0: Beautiful.
1: Oh, nigga. Oh.

0: nami ungavele nje ube umakoti wakwami imina ke loyo
1: emake kuthathela ba Woma tota fela wasa.
0: Aye, bimthiya.
1: Hayi, kuthathela lo mfana lo ozoganga kuphonsa emsunduzi.
0: Hawu, phela bayasho bathi eh inkosi yami wazwana izotha mntana nami yazi ngifuna ukuthi ube uma kodwa ngithi ha ma.
1: Ncese ma. Kweseni inganzenzi yakho.

0: Ngizokhamu
1: mpela ngizokhamu
0: ngizokhamu ngithi noma
1: ngifike
0: ngifonele
1: ngizokhamu
0: ngifonele ngofike ngilawule lapho ngibe mute ngathi kusekhaya
1: ngizokhamu
0: ngikaze
1: ukubona usibe
0: ngitatazele ngizokuzula
1: uyigencu ubhozo
0: ngitsele efikile abasanga sihlehla mfana.
1: All right, so the call of my pulpen, tell me again, I'm

0: Basabu biza uphosi wakho ngegama uSitha
1: umlungu
0: uSitha bethe ingane leyo yazi ningane nini unabantu 28 Ah ufuzo lo lintshebe ungabona intshebe umuntu angayakho noNjabu ningane mina I'm 50 years kodwa uyabona singilingana nami uyamazi umfana wami ngithi
1: ngiyamazi
0: ukubona ukuthi ngidlangahle nganani
1: ngqwele sikhulile
0: hayi ngakuthwala kakhulu siyabonga ukuthi siphelele imfethu ukuthi ube nathi usihloniphe ube nathi osukwena namhlanje siyabonga ushiye nje zonke izinto wakhetha thini
1: ebe ngiyabonga
0: wena cwephe ngizokubamba Siyabonga kakhulu bekusino DJ Siphelele ethi on the 1 and 2s osukwini namhlanje asenze kanje simkhiphe kanje

0: ukuqinisa ndawo yakho ungalokhuzi. Ayisekho fana izizini ezoyithatha kodwa ufuna ucwede lana kwakuba ngcono. Nasese kwanjalo mase ngiyolana kumakhuzana esikhungweni lezi ezilahlekayo njengalethiwa iposi iselushi senyama selenani ngizodla emarisburg siye lapha kulokumakhethi khonda kuthise isidawo samashwama leya ndawo yabona isidawo samashwama leya ndawo amakristu nabefundisi ku-ANC babambayo iqhaza elikhulu. Ngizothatha isifana ngicaphune ubaba umfundisi umsimbi laphayana ebidini ewesile yabona wayesiyo waphulukutshela ngaye kodwa mayefika kuyimanje wensi lona osufike ukhona uhulumeni sekuvalwa amasonto bengabefundisi bengamakristu sekwamashwama sekuqashwe amapakistani kudeswa yonke into kwakuba nesikhathi esasibuhlungu kakhulu kuthiwa kuyokhishwa ibusiso kuleya sonto kuze kungena amashwama kuhulumeni wakho ensi nonke leyo ngeniswa lapha ne-Holy House. I-Holy House bazohamba ikhomba abantu ukuthi ibona abawisa u-ANC kodwa kube kuyiyona ewisa u-ANC ngokuthi nesiqhamuko esicumbululo nangayo yonke indlela kufuneka zangayo yonke indlela i-Holy House ukuthi no ayivumi iqiniso ivumile ukuthi ithina esezilo ngoba kuyimanje ngizokutshela iqiniso umsakazi kodwa sinakile sonke usukane namelewezwe okhona bambala kakhulu lo mthindayo iningani esintu alukaziwe futhi kubaamabiwa
1: i-network bishayo so okay sengiqhubeka
0: Yeah.
1: Unganyakazi uma la khona, uma unyakaza ngoba igcina isi network ishaya. Alright, qhubeka, okay.
0: Ukunyakaza ikhanda nje mhlambe
1: yena.
0: Alright. Ngoba umlando wakhe ayathula ukuthi ukhongolose. Kodwa nje iphuza mase kuthini ukhongolose awulahlekile emagrantini ulahleke endlunkulu yakhona eluthuli house iluthuli house mangase ilungise iy'nto zawo ngempelampela yo ngoba ngabe ngabe niphuzu kade ngigcina ifoni ukuthi olungenani ukuze ngikwazi ukubuyisa uzinzo eluthuli house olungenani ayibuse uthabomdeki nokuthi ngempela ngempela le nto lena yephalaphala iyamnqomura maphosa kuthiwa uyaphuma ngempela ayikubuyisa uthabomdeki uma ibuyisa uthabomdeki nawe wabumotsepe baye bamsika kuthiwa kabongongameli uwumuntu othenjwayo yibo bonke abantu abathenjwayo labo ku-ANC abangathi bengaliphathiswa ngoba njengamanje ku-ANC mathuma iqiniso asazi ukuthi ubani kulabo abantu ababangamandla kanje ama-power-hungry akhona ukuthi ubani ongezimfuno zesizwe nasiqhahle nezabantu nje zesizwe asazi ukuthi ubani
1: ya
0: ngoba ngempela ngempela le nto ngabusa
1: okay
0: lento lena yabo nje ukuthi le nto lena eyenzalwa maphosa egovernment ofuneke yiyiphi nayoyobisebenza yiyiphi kahle kahle wayekhishwe abavoti ngendlela okwavotwa ngayo kodwa ukhongolose into yenza njengamanje ukudistebhana wodwa kahle kahle ukhongolose uma ngeke isibonelo kufuna ngabe ulwa ne-opposition party kodwa ubhizi uphansi phezulu ithuli house ilwa wodwa ilwa nomphathi osesihlaleni esiphezulu ethuli house okungamameli wezwe njengamanje leyo nto izolimaza.
1: Hayi 77 siyeza siyeza baba
0: yabona izinto
1: ya ulani siyaphela sizwile
0: okay
1: siyabonga kakhulu 77 ya siyabonga kakhulu I think ukuhlaziya kwakhe kunikeza ipicture mlele nami ungaphawula ngoba usevezile even ulana uthi kancane kodwa bezama uanalyze kakhulu azi ukuthi ke kumi kuphi lapha eqembini ne-ANC but especially

usho kanjalo ke usho kanjalo ke laphana ku aviwe bala libo umsakazi umkhulu uLovo FM uAviwe Zaci usho kanjalo ngoba ngangane enkosini ngingenalutho nkosi yami Jesu siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalomsakazo ndisiyabonga balali bo umsakazi ukuhlala nilalele njalo lezinhlelo ezimnandi nezimpumelelo nibazani siyabonga kakhulu ngendlela elimangalisayo siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Christu ngendlela emangalisayo soke nje ngithi balaleli bomsakazi simzuzu seyimhlanu ya sengiyaqalaza ukuthi ke ya umshumayeli ukude kangakanani nokuthi useduze kangakanani egameni lika Jesu Christu wase Nazareth kodwa nje ngiyazi ukuthi ya basendleleni bayeza egameni lika Jesu Christu ake sithi kanje.

0: ngakuguquki
1: ah wena ongaguquki wena ongaguquki uthi hlala nami ah bagithi Nkosi yami siyambonga uNkulunkulu yena ongaguquki yena izolo uyena namhlanje kuyoba uyena naphakade bala libo umsakazi uMkhundla FM angisho nje bala lokuthi ya sekuvele kwathi ndekalakata la kwangena ke omunye wethu lana bala libo umsakazi uMkhundla FM uzawuzisho kodwa nje awunizwelizwa nephimbo ukuthi umkantshi ubuvu lona ngasekumemezeleni uzozwa nje usuyezwa nokuhleka ukuthi ke sebeyasha abalali bathe aw banlo siyamaza ya yabona yabona iyezwakala ukuthi uyaphila mfowethu
0: ngiyaphila mfundisi ugwala sibonge nje ukuthi uhlelo lakho lisakhona lusamile ezweni uze ungadideki ngoba siyalidinga nje iy'nhlelo ey'nje ngoba ziyasikhuthaza hlezi ngililalele-ke mina ngiyakulalela nje full time sengiyazi ngolwesihlanu nginendawo nami engiphephela kuyona engivuselela kuyona siyakubonga uNkulunkulu akugcine akulondoloze ngiyababingelela abalali bomgungudlo of FM ngibingelela kusihle kwakwazungu ngibuya nje mfundisi ngiphethe isimemezelo nje esifishane ngoba phela siphile

0: isikhathi sokugcina manje.
1: Yep, yep,
0: so
1: yep.
0: Yonke into esiyenzayo kuyadingakala ukuthi abantu baqwashise ngoba ukuqwasha ngathi anisebelele siyadinga ukuvuswa nje njengotshani obulele. So lapha ke mfundisi kunesemina ekhona.
1: Yeah.
0: Kuthiwa ibizwa ngokuthi End Times uDaniel noRevelation, shuthi iy'khathi zokugcina incwadi kaDaniel noRevelation.
1: Yes.
0: Kuthiwa yi-prophecy seminar izokwenzakala ke ngomhla ka 30 ku-August.
1: Yes.
0: Kuze kube umhla ka 12 September.
1: Okay.
0: 2026 isikhathi u-7 ntambama.
1: Okay.
0: 7 ntambama izoba isendaweni ke eyalapha eMbali okuthiwa ke SDA Church. Shuthi ke angithi uyabona angazi ngagcina phela engamemezela amagama kodwa ngizomemezela ukuze bangaduka abantu kakhulu mhlawumbe. Kodwa ke ngizobeka nje ukubanike idea ukuthi mawuhamba mawuthi lapha eRobotini nansi idindeli izitolo lezi idindeli einkulu idindeli mall.
1: Okay, all
0: right. Yeah, small Edindale Mall. Ngithi uqhamuka wena la edolobheni uyahamba eRobotini ungena ngathi uEdindale Mall. Ungangeni ke Edindale Mall, uqhubeka uwele kunojanje nje omncane ofika uwele lapha ya. Then mawuni wancane ngomgwaqo ongena ngo left. Wajika nje lapho ubusuqonda nenqo nalelo bandla engilishoyo la isemini izoba ikhona ilapho nje ethi SDA Church abavamisa ababaziyo khona phana bakhonza ngomgqibelo ukuze bezokwazi ukuba understand.
1: Yes.
0: So lapha yaneke kuzoba khona ngencwadi kaDaniel noRevelation. Le ncwadi ke ngoba kuthiwa yiEnd Times Daniel and Revelation iyahlupha ke mfundisi ngoba uDaniel ukakhulume ngezinto esingazizwa akhuluma ukuthi wabona ibhube esenempiko wabona ibhele linani emazinyeni.
1: Yeah,
0: wabona ini isithombe ikhanda igolide isiliva kuze kufike enyaweni bese singa understand ukuthi yini le. So manje ke kuzobe kuzochazwa ke incwadi kaDaniel noRevelation kuzochazwa ngoPaul esilo Antichrist COVID-19 njengoba kune COVID o digital ban ukuthiwa iAI kubekiwe ke ama topic nje akhona okuzobe khunywa ngawo ukuze umuntu understand ukuthi siphile ekhathini enjani yini ezokwenzeka kuzokwenzeka kanje ngoba kuyinkinga namfundisi ukushumayela ivangeli bese uyageja kungcono ukuthi into nje uqondiswe kahle endleleni mhlambe ke sengivala umfundisi wami ngoba ngicathi yonke into iclear la umhla ka 30 August umhla ka 12 isikhathi 7 ntambama ilapha nebandleni lengasembali mhlambe ke sengivala nje umfundisi ukunikeza nabantu ithemba uyazi kunencwadi nje ibingihlupa nje ncane ethi uJesu etshela abafundi ethi asiwelele
1: ngaphesheya.
0: Now ngangihlezi ngiyibuza ukuthi ngabe yini uJesu adefuna uyifundisa abafundi noma ubefuna nje bafike ngaphesheya. Ngitholile ke into adefuna ukubabonisa yona. Abafundi bebazi ukuthi uJesu ukwazi ukulapha ishosho ukuvula impumbu uthamehlo. So bebemlimithi uNkulunkulu bebemazi ukuthi usebenza nje la emhlabathini
1: kuphela.
0: Kanti uJesu befuna ubatshengisa ukuthi noma abe inkinga yakhe isolwandle noma abe inkinga yakhe isemkhathini mina uNkulunkulu ngiyakwazi ukukusiza noma abe lokho nje bekufuna uNkulunkulu. So ngizosho kuwena kumzalwane ukuthi esimeni okusona ingabe inkinga entsha noma inkinga endala noma inkinga enjani uNkulunkulu sengakwazi ukukusiza njengoba akwazi ukuthusa ulwandle. Bathi abafundi kanti ubani lo ulwandle namanzi kamlalela nomoya. So inkinga yakho uNkulunkulu wesisikhathi uyavuma ungene kule nkinga afuna ukukutshengisa ukuthi ngingayisolva le nkinga. uNkulunkulu anibusise mfundisi wami lume njalo uhlelo. Amen.
1: Amen.
0: Mhlambe ke angazi mfundisi ngoba bebezodingana inamba.
1: Ngicela inamba ngisabe ngisandiyongile.
0: Angibanikeze ke ngosama ngizokubanikeza inamba yami kahlehle ngoba kuzongihlupa mina ngizokunikeza lo muntu abazokwazi ukuthi badile kahle naye ngoba uyena ke ozokwazi ukuthi abasize. Nansi inamba ke mfundisi. Uya WhatsApp futhi le namba okuhle kakhulu. Ithi 076 250 86 09 09.
1: Now see pinned
0: 076 250 86 86 09 09. Ubhengu ke lo uyena ke umfundisi wakhona phembali bazokwazi ukuthi baxhumane nayo akwazi uWhatsApp amafuna ukubuza yonke into uzachazele.
1: Kushunde okungcono kakhulu ukuthi uWhatsApp we ukuze noma ngathola ithole ukuphendula
0: uzokuphendula uWhatsApp umnandi lapho ngoba manje uyakwazi ukuthumela awubona umuntu bese yakuphendula kodwa ke kumlapha beza abazalwane bazobona ukuthi siphila kuyikhathini enjani.
1: Hey siyabonga uNkulunkulu, thank you.

0: Umsehlisi siyabonga kakhulu nezwi lakho nje siyajabula kanti siligcinile siyakhumbula ngiyajabula uma ngithi hhayi isikhashana nginani isikhashana futhi sengizobanani
1: futhi
0: umenjalo nje angikhiphe kamnandi lana ziyaduma ziyaduma siyambonga le imvuselelo imvuselelo lena inamandla and balaleli vele ubeke vele futhi aphinde angiphathele la ngolwesihlanu kube yona leyo ndaba uhlelo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So makunjena ke kuvele kuve kube khona abangena ngefastela mabengena ngefastela ngazo ma babone ngathi le number dibizwa yini ke cha abonike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicela nje sifeleke singene ngiyabona mangabe kukanjalo ke nami ngithi ake ngibone ukuthi kuze kungonakala okunye ngapha egameni likaJesu Kristu asivele sithi kanje.

uyabona manga bekhala amaculo amakanjena ke kumvuselelo uzugcina ukhohle ukuthi kambe usekufanele uvalelise ugqoke ibhanshi lakho ulgaxe engathithi unyathele kancane engathi uyaphuma kube ngathi awuthandi ukuphuma emsakazweni balalelo bomsakazo kanti ngenxa yokuthi isimo sesiyakujuba ngemuva balalelo siyambonga uNkulunkulu ngezwi siyabonga kakhulu ngakho konke nokulalela kwenu ningixolele kakhulu nje kule party yokuthi into WhatsApp wethu awuvumanga kwaze kwaba manje ngisengathi abathi kubheka uphansi soke ningadeli ngesonto lizayo njena kuyobe kulungisekile kakhulu siyambonga uNkulunkulu siyazi ukuthi ngeke kuhlale kunje bale bomsakazo kusase kuseni ningakhohlwa kunezwi kaNkulunkulu ngo 7:30 ekuseni nizothola isihloko sakhona sithi izwi kaNkulunkulu liletha ukuhlakanipha soke sinika ukuhlakanipha ngezwi phambi kokuba uye enkonzweni phambi kokuba emngcwabeni emshadweni uye la uyakhona kumnandi ukulalela izwi kaNkulunkulu ngo 7:30 kuze kushaye lapha no 8:00 inkosi ayinibusise kuze kube ngokulandelayo ngolwesihlanu oluzayo nikwazi ukuthi nilalele futhi inkonzo yemvuselelo kusukela ngo 7 kuya 7:30 lapha ke ngeke ngathi ukudlula lapha etolo ngabona lapha usisi ubongekile mangekho mistaken kodwa wakwandlela wathi ongibiza bongihlala ngilalele njalo wathi hawu nangu uye lo ngakhonjwa la isitolo manje so ke siyabonga kakhulu balaleli abalaleli bonke ngokukhethekile siyazithoba kunomsakazo ngithi nje thatha nangu umhlabeleli manje esiz engiphuma ngawo egameni lika Jesu ngithi nje thula moya

ona ukuthi ngo 20 past 1 sobe sithole ke imix yethu esobe sigijima ngayo nje kakhulu nje nayo ezobe imnandi kakhulu kanti njengoba ngishilo siyipheka ngomhluzi wenye nje namhlanje ongaphansi ongaphezulu ngabe kushisa ingubo ingubo uyibamba uyidedele uyibamba uyibeka ecele uphuma embedeni ume ngenyawo usuke ubuyele embedeni uphumele phandle uthi uphendubuyele endlini uma uvela ubona ukuthi ayingeka yikho lento ngiyawahlaba la masokisi, ngiyawahlaba le mateki, ngishona khona impela ngiyobabona lapha ezindaweni zethu. Kodwa-ke sithi niphepheke lapho-ke ezindaweni zonke enisweni yekuzona ezoba umnandi, niziphathe kahle, nihambe nibuye emakhaya niphephile, ni-drive safe. Siyazi-ke sonke ukuthi-ke awuthinti uma usuke wathi awuthinti noma ngithi awusithinti i-steering uma usuke wathi ukuthinta. Cha, akuvumelekile impela ngoba uzolala ubaliwe. So nje asiziphatheni safe nje sonke nje lapho endaweni zethu esikuzona. Kanti kabanye ke namhlanje abalele nje udwendwe liyangena, ziyawushaya namhlanje. Ziyawushaya, uyangena umakoti. Niyakhohlwa phela ukusimema phela nathi ukuthi sibe kanye nani emcimbini yenu. Sizodla inyama, sesho ukuthi hhayi, sambe kahle salaphana kasibanibani. Safike sabusa nje impela.

kanti siya ngokuya sisondela nje kwi mix yethu ke esebe siyitholile ke ngawo 20 past sekuseleli 2 minutes noma ngithi sekusele nje umzuzu wona umzuzu wodwa namanenjana ngaphezulu

Uma kuthusananda kuvulela kumsakazo wakho ke lo msakazo umkhonkodlo FM the Sound of Choice of KZN Capital. Ayi usindwe izinyawo ngoba impela hayi bekuvuthi impela namhlanje bekuvutha bekungaphansi ngaphezulu siphe ngomhluzweni sithi siphe ngomhluzweni futhi ngaphezulu. So ugeje kodwa kuhlelo bulu mina nikakhulu ke. Le mahlanje session ebeliphethe ke uSihle Brother Radio DJ. Kanti ke ngisengizokushiya nje kodwa ke ngizazi ukudlalela nje noma nje izimbali ingoma uthi ukujive kokugcina nje ingakaphumi. Kanti isikhathi njengamanje ke sithi 52 minutes past 1 noma ngithi 8 minutes to 2. Hey. Ukuze makuthiwa time flies when you're having fun. So kushoyo izinto ezifana njenganazo ke lezi ngoba impela hayi ayike into umoni yobumnandi njenganisikhathi. Kodwa ke ngaphandle kokubalisa, ngaphandle kokukhalaza, ngaphandle kokwenzani, asiqhubeka engidlalele nje noma ngithi ayokugcina ingoma yayo ke emahlanyeni session. Ngoba phela siyahlanya la, sihlanya ngingoma kuphela.